Kulmay, ya huna mamu mitaw na ni. Pati song kasan no, itiyo yan ni mam. Tala ni song ka. Maki, tuwa nauki tang ita. Okay, na pati ansa, ito ko try no po, sinaw ka, ansa ito, pati ansa tam, ira, itiyo yan tang hinyos. Pati ang lamawa wa yak ansa, pahihin ansa, na pangkang o paano ga positive vibes lao at ang mga masok kaya tisin na mga kami na ko ito ay pinakiva siya politike ba yung ano ito ma api masusi yung berkiva yayawat yayawat ba yung kam kama mga buhat siya at tatawad ikaw yung ano ipipay mimay ang twaga biti ang politawi epi ma politi na dayang kan na mga miyawat ay kasong ka 2014 2015 ito ang kaiyawat kapi basko nga yung kanat ita bita tiki ba yung sa mamama che ni mong talal wani ta api api china ni oh, when I, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ye